Toto Chilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantla.